Erade me tun tun mo dine me kan fo ni e waye o ma bra bo. Erade usimi tia bo bia ta me tun mi tia. Asem ni na na me dia ya nyum tu e mi ji waye kan fo di be bi. Erade ji waye ye. E na anope. E na ewie e na anyumre. Ji won tun tun esan se. Usena ufata.

bo na ma mi super nu wanim sa me kwa mi ya ye mu ai mi na ko pa pra wa poste mame ko ka me na mi suo mu mi na ma jamo ko na me na nam arabia wo se wo na mi japo arabia pa dia di dia hia me ati pa bo ame mi na sa ya pa bo dia fo arabia I don't tell him about that day. Who did I say?

toy na wonyina asia fa na impofremu bumbi a etisem frama a emuya din a reference ruba na ebese efie a watimu no ma na patrama a wapa pa mu a etise oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu.

na ya usu na ka ye kani pemu mo propo a na ka wan na sene me ana sa ye kani pemu aretofo a na ka wan kra na bedi me chi na so sha ne ye rati

0: abesinu masame nan na me ton besin me ja anyom to ya me ton besin na se wo kona ko ho me sa e ma na onyo nwa is ma ka che mo dada se
1: Yes,
0: I'm going to be a little bit of a little

na ti anwome fa ni wena mu urati na yan ka osuru kapa osuru kasa kakra yan kan che se chide ke edema yule ya menya urade sa me fa urade chachiro sa me manusu sa me nyane de

ni su tire urade se ukuto na we mi dia ni abusu bia ka wo ho na mo buwa urade na mani da woni na urade so na woni ka urade no no ba ma o de wa kuma pe.